0: Magandang umaga, mga kaibigan. Nandito po tayo sa Pinoy Ako. Meron po tayong panauhin ngayong umaga. Si Jade from Anak Bayan. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig at live streamers dito po sa Pinoy Ako. Saan po man kayo naroroon, sana po kayo ay lahat malulusog, masaya at nasa buong pamilya ninyo. I would like to introduce itong ating napakabatang guest, si Jade. Jade, pwede ba mag-hello ka sa ating mga tagapakinig at saka live streamers?
1: Magandang umaga po, mga kababayan. Hello, hello.
0: Okay. Jade, I know sabi mo nag-guest ka na sa akin or nakita na tayo.
1: Mm.
0: It's something to do with Anak Bayan, di ba?
1: Yes, tama yes. po.
0: So, Papa, ay Jade, bago nating ipagpatuloy, mag-hello din tayo dito sa ating isang kasama dito. Terry, would you like to say hello?
2: Hello. Good morning. Magandang umaga sa lahat ng mga listeners ng Alive 90.5 FM.
0: Ayan. See? Ang ating kasama dito, maganda. Mayroon pa siyang uniform na Alive. Dapat palang nagsuot din ako niyan. Sa susunod, isusuot ko yung Alive na uniform natin dito. Kasi para at least maganda tingnan. Mayroon din akong sombrero. May sombrero ka, wala?
2: Wala.
0: Ba't hindi mo sinuot yung sombrero mo?
3: Wala.
0: Si Myrtle, hindi na natin. Myrtle, magsalita ka.
4: Hello,
0: na lang. Pero hindi
4: hi.
0: Na kita ipapakita kasi sabi mo, wala daw siyang ipin. So ayaw niya ipakita yung beauty niya. And of course, I would like to say hello kay Erica Gakotan. Si Erica, adopted daughter ko yan sa Pilipinas. You know, nakarating na siya dito sa Australia when she came here maybe 2 years or 3 years ago, darling, isn't it? And I would like to say hello sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan sa Pilipinas. So, ayan, tanungin natin ito si Jade. Jade, sabi mo nga, you're from Anak Bayan. Ano nga ba itong Anak Bayan?
1: Ang Anak Bayan Sydney po, ito po ay organisasyon ng mga kabataang Pilipino dito sa Sydney. Actually, nung nag-usap po tayo last year, may pinag-usapan tayo na kasi yung mga kabataan dito sa Sydney, especially yung mga dito na pinanganak, gusto nilang kumonekta sa pagiging Pilipino nila, sa culture, sa arts, ganyan. Last year, sabi natin ay may pinaplano kami na baka pwede natin silang turuan magluto ng mga putahe. And last August lang ay nagkaroon kami ng lumpia wrapping.
0: At saan nyo naman ginagawa yung pagluluto na yan?
1: Kung saan po available actually. Pero yung last time ay sa Kamsi at parang gusto namin gawin ulit.
0: Ba't hindi nyo gawin sa Dunsay dyan?
1: pwede.
0: You know what, darling? Mm. Ang daming mga Pilipino dyan sa Dunsay. And alam ko maraming kabataan na maaring maturuan natin ng Filipino tradition, lalo
1: yes.
0: na yung pagluluto, sabi mo nga.
1: Opo.
0: Yes, so anong mga criteria para gawin mo yan? Halimbawa, kung gagawin nyo yan sa Dunsay, kailangan may bahay, may kusina.
1: Nung last time po ay kailangan lang namin ng venue na pwede kami magsaksak ng mga malang mga pwedeng lutuan, table, yeah. Ayun lang, tsaka venue na may magandang ventilation para hindi.
0: Okay, ganito.
1: Ayan.
0: Kasi dyan alam mo dyan ako sa Blacktown area nag-work at mayroong bahay dyan sa likod ng opisina ko. At yung bahay na yan, lagi kaming nagpa-fundraise ng halimbawa, nakarating ka na ba, Myrtle, doon? Nag-fundraise kami ng, I think it was something to do with biggest breakfast in Dunsay. Last year.
2: Yes, ano yun, Challenge 7.
0: No, wala. It was personally done by me.
1: Hmm.
0: At nag-imbita ako ng mga Pilipino, kaibigan, nagpaluto ako. In we raised mga 1,000 mahigit. Okay? So baka pwede nating gawin yan dyan sa likod ng bahay na yan.
1: Tama
0: and then
1: po.
0: We will maglalagay tayo ng sign kasi tapat lang mismo ng stasyon.
1: Mm.
0: So, pwede siguro, tapos yung mga tao, di ba, Myrtle, pwede nilang bilhin yung mga niluto nyo.
1: Ah, oh, pwede oh, po. Oh, oh.
4: At saka malaki yung ano nila, yung front yard.
0: Mm. Yes. Okay. Kaya sa palagay ko,
4: accommodate.
1: Sige po.
0: That's a good idea. isang project ng pag-asa. Ang pag-asa is Philippine-Australian Global Alliance in Service and Advocacy. Ah. And of course, tumutulong tayo sa lahat, hindi lang mga Pilipino, lahat ng mga kabataan, or here in abroad. Okay? Ah. So, I think magandang advocacy para sa mga kabataan dyan sa Dunside na i-ano natin.
4: Schedule
0: natin dyan. Oh. So, mga ilang ano kaya weeks ang preparation yan?
1: Yung last time, mga 1 month.
0: One month. So, well, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong mga ingredients, kasi kailangan bilhin natin yung ingredients.
1: Yes,
0: tapos,
1: opo.
0: Wala namang problema siguro sa mga plato. Maraming, may mga ano dyan na bibili sa $2 shop.
4: Mm-hmm. So, may mga talbo siya doon. May talbo siya.
0: Yes, kasi yung tenant doon, napaka, i-mention ko na rin si Joseph, yung bata.
1: Hello,
0: I think
1: po.
0: He's from Lucena, Lucena City, at nagtatanim talaga siya doon sa yard.
1: Maganda po yan. Sige, gawin natin. Ano
0: so,
1: po?
0: You tell me, kasi I would like that idea. Magandang ano yan. At ibabalita natin dito kung kailan mangyayari
1: yes.
0: yan. At baka may magbigay sa atin ng mga
4: mag-donate
0: ng mga ingredients dyan sa ano. So, sabihin mo kung anong putahe, ilang putahe ang lulutuin ninyo para masabi natin kung sino man yung gustong umano sa atin, tumulong,
1: yes.
0: pwede natin gawin, di ba?
1: Sige po, oo, yes. magandang project yan. Ano
0: magandang
1: po?
0: Project yan. Yung
4: I like with this. Ano, lagyan mo ng cooking with the
0: anak bayan.
4: Anak bayan.
1: Yung, doon nga po, doon sa last time, meron pa kaming Philippine map na na pinost, ano, tapos yung mga umattend ay nilagay nila kung anong paborito nilang ulam, and then nilalagay namin kung saang parte ng Pilipinas.
0: Pilipinas.
1: Yes. Meron kaming map na ganyan. Pwede naming dalhin ulit para mapuno siya. Ano?
0: Yes. And don't forget paksiw.
1: Oh, yes.
0: Paksiw is one of my favorite dish.
1: Ano pong paksiw, tita?
0: Ay, gusto ko yung isdang dagat.
1: Ah, sarap.
0: Wag yung ano ba yun? Ano ba yun? Yung kaming mga waray-waray o Bisaya, gusto namin yung mga isdang dagat.
1: Ah,
0: ayaw namin yung malangs.
4: Yung
0: sa fresh, ano, hindi kami gaanong mahilig dyan. Yun. So, maganda yan. Kailangan may paksiw para magkakamay mismo ako dyan. So, ayan mga kaibigan, pagpapatuloy natin yung usapan natin dito at tayo ay magpapatugtog uli ng isang kanta. Mahirap itong dito ka nakatingin sa kabila.
4: sa kabila.
0: At tawag dito, yan. So, ito.

Rika, good morning sa iyo at sana damihan mo pa yung mga pagsulat ng iyong mga kanta na naayon sa buhay ng bawat isa. Para po ito sa inyo, Vince.

0: Hills to Hawkesbury Community Newspaper is a family-owned and operated free community magazine. 10,000 copies are printed every fortnight and delivered to 75 different locations across the Hills and Hawkesbury areas. If you're unable to pick up a printed copy, there is free online access at hillstohawkesbury.com.au, plus the newspaper's social media sites. The Hills to Hawkesbury team's aim is to inform, involve and inspire, which is why partnering with Alive 90.5 makes perfect sense. Station sponsor.
1: Are you considering selling your property hassle-free? Property Services Agency is here for you. Their unbeatable sales commission starts from just 1%. Enjoy the perks with a free video, photos, a floor plan, signage, plus your property listed on major sites for free for any sales listings. For stress-free property management, they've got you covered. They offer free photos and listings on major sites as your property deserves the best. Be trouble-free and contact them today. PropertyServicesAgency.com.au. Station sponsor.
2: Okay, mga kaibigan. Ipagpapatuloy natin yung usapan natin dito sa guest natin, si Jade, sa Anak from Anak Bayan. Jade, kailan na-form itong organization nyo?
3: Noong 2025 po, nagkaroon kami ng election tsaka ng General Assembly.
2: Yes.
3: Ayun po, dun ako naging start na gig member. At tsaka, ayun, from there, nagplano kami ng mga activities.
2: Okay.
3: Nagtanong kami sa mga kabataang Pilipino na ka-connect namin kung ano yung kailangan nila para maka-connect sa culture. Ayun nga, lumabas. Actually, parang buong skill sharing ito, lumabas na kay gusto nila ng community cooking para matuto sila ng mga Filipino dishes. Tapos next this Friday meron kaming baybayin workshop.
2: Sa ano yung baybayin?
3: Yung baybayin po yung lumang sulat ng mga Pilipino.
2: Okay. Saan naman yung ginagawa yan?
3: Ang baybayin po ay sa gagawin namin sa Chipendale.
2: Okay.
3: Humanist Society.
2: Bakit doon nyo ginagawa? Hindi naman gaanong maraming mga Pilipino doon?
3: Yung sa event po kasi, yung sa venue ay hirap kami ngayon, hirap kami maghanap ng mga venue.
2: My suggestion, because you know Blacktown is the most populated Filipino in the whole of Sydney.
3: Yes.
2: Why don't you find a place in Blacktown to do your event now in din. Kung gusto niyo ng halimbawa, venue, you need to talk to some community leaders. That's how you will get your,
3: yes,
2: your ano. So, kung kailangan niyo ng venue, ng mga ganyan, sabihin niyo lang, well, maybe I can help. But sabihin niyo yung objectives niyo, bigyan niyo ako kung ano ang objectives niyo. Itong organization nyo ba? Organization nyo? Ito ba ay nakarehistro or what?
3: Ano po? Community organization po. So,
2: okay.
3: Hindi naman namin siya kailangang i-register po.
2: Right. Okay.
3: So, okay. Mga kabataan. Naghanap ng community.
4: So, yung age limit yan? So,
3: hanggang 35 po.
2: Hanggang 35? Wow,
5: pero
2: that's
5: yung,
2: good.
5: Ano yung venue na Chipendale, malapit sa city yun?
3: Yes.
2: Yeah, malapit sa city. Pero ang purpose nila, mga kabataan.
5: Oh.
2: Mga kabataan, ang mga tao doon is they're all workers. I mean, mayroon siguro din mga Pilipino doon, but that's not the place where you are going to have yung purpose nyo na yung mga kabataan na marami is from Blacktown area. Yun. At saka, gawin nyo yan sa malapit sa transport kagaya ng station.
3: Yes,
2: which,
3: opo.
2: I think, kung ganun ang inyong purpose, maybe I can talk to someone in the Blacktown Council para mabigyan kayo kahit man lang once a month or whenever is that na mag-get together. Kasi ang mga seniors nga, binibigyan nila. Mas, I would say, bibigyan din nila ang mga kabataan dahil ang mga kabataan ang kailangan natin what you call this? We need to give them that boost lalo na sa ating mga kaugalian at sa ating mga traditional na Pilipinong pagkain. Sabi nyo nga, yung purpose nyo, matuto silang magluto.
3: So kumunek sa Filipino culture, ganyan.
2: So, ayun, isulat mo yan, kung ano ang ano nyo, kung ano ang mission and vision nyo, and give it to me so that pag nag-email ako sa isang ano sa council, this is what I would tell them, okay?
3: Kasi sige po, tita.
2: Sabi nga nila, it's not what you know, it's who you know.
6: Who you know.
2: So, connection is very important talaga. Okay? So, ayan, mga kaibigan, kung kayo ay nakikinig at nanonood, ito po ay talagang magandang advocacy nitong kabataan, yung Anak Bayan. Is that the name of your community organization, Anak Bayan?
3: Opo.
2: At talagang maraming matututo sa inyo. And I'm very proud na may mga Pilipinong ganyan dyan sa lugar natin. Okay, malapit ka lang sa Quaker Cell ka lang. Kaya Dun side is that's where I'm planning. Okay? Sa Dun side meron kasi diyan mga may community center diyan na maaari tayo makiusap man lang. Sabihin natin ito ay para sa mga kabataang Pilipino kasi maraming mga estudyante diyan sa Dun side Tech na mga Pilipino. Maraming mga hindi lang sa Dun side Technical College but diyan sa lugar na yan ang Blacktown.
3: Yes.
2: So yun ang gusto kong pwede kong maitulong sa inyo na makiusap. But you need to give me yung purpose in your ano mission and vision. Okay?
3: So sige po, tita.
2: Okay? So kayo ba ay mayroon din gustong I think ang oras, ay my God, mag-aalas 12 na pa lang. Alam ko, pag nag-alas 12 is mayroon balita na English. Pero sa palagay ko, pwede na rin tayong magbalita ng mga Tagalog naman. So, pwede bang basahin mo yung balita, Jade? Please, wala kang nakita.
5: Wala. English ang nakikita ko.
2: Sige. Si Jade magbabasa ng balita.
3: Eto. Yaman ni VP Sara Lumobo. Naku. 7.25 million pesos. Naging 98.6 million pesos. Galing Filipino star ngayon ni Joyce Cantos at Malu Escudero.
2: Ayan.
3: Lumobo sa 98.6 million pesos ang idineklarang net worth ni Vice President Sara Duterte noong 2025 mula sa 7.2 million pesos noong 2007 batay sa mga Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN na iniharap sa ika-25 araw ng impeachment trial. Batay sa mga SALN na pinagtibay ng testigo ng prosecution na si Attorney Karen Batu, Officer in Charge ng Records Division ng Office of the Ombudsman, ang 98.66 million pesos net worth ni Duterte noong 2025 ay halos 13.6 pesos ng kanyang diniklarang net worth noong 2007. Katumbas ito ng pagtaas ng 1,260% sa loob ng 18 taon.
2: Wow.
3: Noong 2007, nagdeklara si Duterte ng net worth na nasa 7.25 million pesos habang nanunungkulan sa lokal na pamahalaan ng Davao City. Tumaas ang kanyang net worth sa 49.7 million pesos noong 2018 at 55.61 million pesos noong 2019. Bago umabot sa 56.58 million pesos noong 2023 at 65.31 million pesos noong 2021. Umakyat sa 71.66 million pesos ang net worth ni Duterte noong 2022, 77.51 million pesos noong 2023 at 88.51 million pesos noong 2024. Para sa 2025, dineklara ni Duterte at ng kanyang asawang abogado na si Mananes Carpio ang pinagsamang net worth na naku, ang daming numero 98 billion 656,131,000. Umabot sa 122.8 million pesos ang kanilang kabuuang assets habang 24.14 million pesos ang liabilities.
2: Wow. Okay. So, tapos na yung balita mo. Okay. Si Terry naman okay. Ang magbabalita sa atin. Terry, please.
5: Okay. Dito na naman tayo sa Taytay Rizal. higit na 40 milyones na hinihanalang Shabu na Sabat sa tatlong lalaki sa Taytay Rizal. Arestado ang tatlong lalaki matapos makuhanan ng 40.8 million halaga ng hinihanalang Shabu sa Barangay San Juan, Taytay Rizal noong Lunes, September 14, 2026. Sa kinasang bypass operations ng PDEA, PCG at PNP, naaresto ang tatlong individual na edad 31, 32, and 43, pawang mga construction worker. Nasamsam sa kanila ang nasa 6 na kilo ng hinihinalang shabu na nakakahalaga ng mahigit na 40 milyones bukod sa illegal na droga at na-recover din sa mga suspect ang iba't ibang baril at bala pati ang mga gadget. Nakaharap sa mga kasong illegal na possession ng of firearms and ammunition sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Patuloy naman ang tinutugis sa isa pa sa kanilang mga kasamang nakatakas. Yan ang balita sa balita ngayon sa Pilipinas.
3: Ito, Romualdez ikulong sa Quezon City Jail, ani ng Sandigan Bayan. Sa Pilipino Star ngayon, pinalilipat na ng Sandigang Bayan 3rd Division si dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez mula Philippine General Hospital patungo sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas, Quezon City. Inutos ito ni Associate Justice Carl Miranda kasunod ng pagtistigo sa korte ni PGH Director Gerardo Legazpi na maari nang palabasin si Romualdez anumang oras dahil stable na ang kondisyon dito. Nabatid na sinuri si Romualdez na nasa 12 doktor. Pagamat mayroong mga karamdamang nakita sa kongresista, maaari raw itong obserbahan at bantayan sa labas ng ospital. Isa sa mga pagsusuring ginawa kay Romualdez ang dobutamine stress test, isang medical procedure na pinabibilis ang tibok ng puso ng isang tao na tila nag-ihirisisyo, kaya ng treadmill. Maayos na rin ang resulta sa stress test ni Romualdez. Hindi na rin umano kailangan magpa-confine sa ospital ang mambabatas at kailangan na lamang maging consistent sa pag-inom nito ng gamot. Mula sa Sabado ay nako-confine si Romualdez sa PGH matapos niyang ma-discharge sa Cardinal Santos Medical Center. Noong Biyernes, inuutos ng Sandigan Bayan sa PGH na magsagawa ng independent medical assessment sa kanya. Nilinaw naman ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na hindi nananatili sa isang presidential suite sa PGH si Romualdez dahil walang ganito akomodasyon ang nasabing ospital.
2: Okay, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong dalawa, Cherry and Jade, sa balitang yan. At ngayon naman tayo ay magpapatugtog nitong kanta. Ang pangal, I think, is Hindi Magbabago.

0: Mm-mm. Yung mga ibang kakadating lang dito na mga kabataan din na gusto nilang maihawad yung kanilang pamilya dahil nga mahirap ang hirap ng buhay sa Pilipinas, ano, naisip nila na ay sobrang baba ng sahod, ang mahal ng bilihin.
1: Hindi still connected with them kahit ano mangyari because they're suffering.
0: Yes. Yung kondisyon sa Pilipinas, yun yung dahilan kung bakit sila lumabas ng bansa para magsika. Pero kung maayos naman yung kalagayan ng Pilipinas, wala naman gustong mawalay sa kanilang pamilya, di ba? Sa mga mahal na buhay nila.
1: Totoo yan.
0: Ayun. Kaya
2: nagsasaudi nga ako nung nandun ako.
0: Diba kayo din po?
2: From 1984, nagpunta ako sa Saudi para makaano, because ang sahod sa atin ay napakababa.
0: Sobrang baba.
1: Baba nung unang panahon.
3: Mm. Sabi nga ni Father Ming, you know, dapat daw ang maging daily sahod ng mga tao doon, 1,000 at least, mahigit isang araw.
1: Sa isang araw.
3: Diba? Kasi kung $350 lang or 400, magkano lang ba yung
1: $50 lang 1,000 mo?
3: Kaya nga.
2: Kinukontrol ng mga
1: 100,
3: Kaya
0: ang isang araw nila wala pang $20 kung kumpara mo dito.
3: Kaya,
0: sa Manila yun.
1: Yeah.
3: Kaya kawawa yung talaga yung ating mga kababayan. At yun na nga, yung binasa mo kanina, yung ating vice presidente na ang laki, every year lumalaki
0: billion
3: yung pera nila sa Manila.
1: Saan kaya nang gagaling yung mga billion na yan?
2: Drug lord siya.
0: Sa mga Pilipino.
3: Sa mga Pilipino. Pera ng mga Pilipino.
1: Drug din siguro.
2: Yung pogo.
3: Yung kung ano man yung saan man nanggaling yun, ipera pa rin yun ng bayan.
1: Yes. Saka kahit saan man galing yun, dapat itulong yun sa Pilipinas.
3: Yes. Totoo. Mm-hmm. So, ayan mga kaibigan, alam nyo po, pinag-uusapan natin yung buhay doon sa Pilipinas. Kaya nandito tayo para lang haka-haka lamang po ito natin at para ang ating mga kababayan imamulat na gawin na yung tama, di ba? So hopefully mangyari yan, but hindi natin alam kung ano ang magiging resulta nung kanilang mga paglilitis doon sa mga taong supposed to be nagnakaw ng mga pera ng bayan.
2: Yung mga diskaya.
0: Diba? Nakalimutan na sila na wala na sa online. Hindi na pinag-uusapan.
2: Pero nakuha ng balik sa kaba ng bayan is about 300 billion.
1: Oh, talaga.
2: Nakuha ni
1: Trillanes?
2: Hindi, yung DPWH, Vince Deason. Napakabata pa yung Vince Deason.
1: Ah, talaga.
2: Magaling siya.
1: Is he still around? Dapat yung mga ganyan.
2: He's still running the DPWH.
1: Okay.
2: Yeah. Siyang DPWH secretary.
1: Kaya nga.
2: Kaya yung lahat ng kontrata na forfeit.
3: Ganun ba?
2: Mga 15 contractors nakakulong. Si Diskaya, yung susunod diyan, yung si Bongo, yung Christopher Lawrence Go.
1: On the air nila. Wow. Mamaya na konti, nawawala na unti-unti yung mga ano nila, naglalahong para mula.
2: Yung panahon ni Duterte yun, hinugasan niya. Isang congressman, pinatay pa, si congressman Andaya.
1: Hindi lang sa Duterte, nag-umpisa yan, walang Duterte.
3: Ang pinag-uusapan natin dito ay mga nangyayari sa Pilipinas. Hindi po kami... kailangan maging, hindi tayo political dito. Kasi baka akala ng mga tao
2: just,
3: bakit yun ang pinag-uusapan natin.
2: Yung mga totoong nangyari.
3: Siguro, magpatugtog na muna tayo uli ng isang kanta. Ito ay Makita Kang Muli. Sino ba to? Noel Cabangon. Makita Kang Muli.

0: lang ito mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na na kasi it's 12:46 in 10 minutes yung aking kaibigan, yung aking susunod ay siya po ay pupunta dito 10 minutes before tayo umalis. Kaya magpaalam na nga muna kayo. Ikaw, Jade, magpaalam ka sa ating mga taga-pakinig.
1: Maraming salamat po sa pakikinig. Till next time.
0: Yes.
1: Pag may cooking, ano?
0: Yes. Ikaw, Terry, magpaalam ka na rin.
2: Paalam ko sa mga lahat ng listeners ng Pinoy ako, live 90.5 FM.
0: Ayan. Ikaw, ano, magpaalam ka na rin. Hindi ka na namin pakikita. Dahil,
3: maraming ayun. Salamat po. Hanggang sa susunod na muli, sana po ay subaybayan nyo ang aming programa. Simula alas 11 hanggang alauna ng hapon dito sa 90.5
0: okay.
3: Pinoy ako.
0: Okay, at ito naman po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Faye Hayward sa susunod na Miyerkules uli po between 11 and 12. I love you guys and sana huwag kayong magsawa sa pakikinig sa amin. And thank you Jade, thank you Terry, and thank you Myrtle sa ating pagsasama.